0: nun ka talang dyan dang ano ko ado tugo taga.
1: O dahil. Ayun na. Kuha mo lodi. Nagtaka-taga nun eh. Taka daw tatay. Mupo alam. Ungay ka. Then how nan. Amin ka lang tinagat ko yung mga kita. Karangan ba? Wah, picnic ka daw pala hinan.
0: Ayaw tagu ha taga.
1: Anan talang. Ayun na pala. Binusipon niya. Banyat to. Eh kan ha. Milisan ba ke? Palalo. Wala ungay. Bahal ong nan. Palingkat na lah. Palingkat ko itong nagka-blok malam. Hindi ko kumudok malam. Hagri ko tedung.
0: So,
1: asul ako na ungay. Siya hanyin lang.
2: Sayo ka na lang.

Iya, aku gawai so Jackson, Boston, Vivian G. Pierce. So, wawai panga di Helili. Ingat aku ngeradi rena. Seramat tu bas gawai. Ya, jadi, supaya aku ngemas segmen tak di ngeramati tak pram dia nga di tengah ragu. So, Rick Nelson.